0: si nunumi tag sa nupo lukoli, malaro ay patalya tola. HIV ka pugo miting tola dunu, malaja pa ayado.
1: HIV ayo ko in si medu, yim milopo, imidoba sa ko, medyo na may miwa ko minilala, miwa ko mihiran din lang ko in si do. O, ano HIV gudo ko da? Nami aniya singkotro in si do.
0: O jalo, hendal gito, duba sa ko, alagala sa ko, boba silyo. Duba tama sili ho, taru asu jalo, hukoku in si madu.
1: HIV mi tes muko kendo, miyo dudo rampa chimpado pa, po treatment mudo pa, o sangko ayasando pa.
0: HIV me busoma pa lukas kendo, tes muko kendo, ene hemala bukima, si me ayapa kachinambo, National AIDS Helpline number 1097 ho, call makendo. Si kapugomi, Public Interest ho, Arunachal Pradesh State AIDS Control Society, DHS na alaga noku, mulimbudo.